0: 100 something days before Christmas. Oo. Kayo ba excited sa Pasko? Ha? Aba, ay ngayon daw po, ngayon pa lang, dapat namimili na kayo ng spaghetti at saka iba pang mga panghanda nyo sa Pasko. Ewan ko, Papa P, pero Miss Jessa, bakit nga pag Pasko parang iba ang lasa ng spaghetti? Ha? Ewan ko lang, ha? Ako kung ilusyon ko lang yon or ako lang may sasabi noon, pero iba talaga eh. Kahit spaghetti na handa mo araw-araw, okay lang, pero pag Pasko, nag-iiba, sumasarap lalo ang spaghetti. Ano sa palagay mo, Miss Jessa? Totoo ba sinasabi ko? Ikaw ba ganun din ang perception mo na pag Pasko, masarap ang spaghetti?
1: Isa lang po ba ang gumagawa?
0: Ng spaghetti?
1: Opo.
0: Kamalay ko.
1: Hindi, yung kinakain niyo po. Baka in-order niya lang.
0: Hindi, luto yun. Luto sa bahay.
1: Ah, sa inyo po mismo nga.
0: Oh, yung mga spaghetti sa fast foods, ayoko na. Hindi na ako nag-i-enjoy. Oo. Kasi parang puro chemicals na yun. Tsaka yung mga manok sa fast food. Parang hindi na masarap. Parang puro, ano na, breedings, whatever. Ay, hindi. Lalo pagka malamig, ang sagwa ng lasa ng mga manok sa fast foods. Hindi lang sa isa, yung lahat ng mga fast food na sikat dito. Kaya nga, hindi ko maintindihan eh. Bakit tuwan-tuwa sila sa mga fast food? Eh, napaka, hindi na ganun
1: convenient
0: kasarap.
1: Convenient na.
0: Ay, ewan ko. Sa akin convenient, pero hindi naman masarap. Eh, parang hindi ako enjoy, di ba? But anyway, doon po sa mga kasali bukas, sa ating mga learners with disabilities age 8 below na Tagalipa at taga Taisan, mataas sa Kahoy dito sa Rosario, yan, Taal. Dito po sa Lipa, ang assembly point nyo daw ay 6 a.m. sa Lumang City Hall, dyan sa may Marawoy. Kasi dalawang Lumang City Hall sa Lipa, di ba? Yung dyan sa may dating LCPC o dating Kuleon. Pero ito pong sinasabi nila sa mga kasama po bukas, alas 6 ng umaga, dyan po sa magkita-kita kayo. Eksakto po ho, ang wala, iiwan. O, ayan, kayo mga magulang ng mga batang may kapansanan, kayo maging on time. Huwag niyong idahilan ng inyong mga anak na kaya kayo na late gawa ng anak ninyo. No? Kung aalis po alas 6 at kailangan gumising niyo alas 4:30, gawin po natin para makasunod tayo sa oras. Ano? Alas 6 ng umaga, dyan po kayo magpapangipangita sa Lumang City Hall sa may Marawoy sa lungsod ng Lipa. Ayun, ho, para sabay-sabay kayong pupunta doon sa Bulbok, Batangas City sa Provincial Event Center. Ano? Para sa handog sa Pangulo. Yan naman po mga 28 makakatanggap ng assistive devices. Sa make sure po ang mga pidaw ng mga municipality at city concerns, nasabihan po ninyo na dapat 7:30 nandoon na sa Provincial Capital. At doon po kayo ipupwesto pagdating ng programa. Para parang hiniling po namin na isa sa unahin po ang sektor ng persons with disabilities. Para nang sa ganon ay hindi po na masyadong parang hassle doon sa mga ano natin, mga organizers. So bukas po ay sa Kapitolyo, 28 Batanggenyong may kapansanan ang personal na tatanggap ng wheelchairs at ibang assistive devices na handog po ng Provincial Government of Batangas, particular ng Provincial Health Office. Ganon din po, may 12 Batanggenyong may kapansanan nakakatawan sa 6 na distrito ng lalawigan ng Batangas. Tigda 2 po ang piniling may kapansanan na personal na tatanggap ng Unified ID sa bukas po, kasali sa programa sa Kapitolyo. Tapos, magtutuloy po yung programa ng Persons with Disabilities dyan sa Provincial Event Center dyan sa Bulbok, Batangas. Kung saan po meron dalang developmental PEDYA, ang ating National Council on Disability Affairs, at may pinili pong 30 mga bata na 30 hanggang 35 mga batang idadiagnose at bibigyan ng care van privileges. Kung ano po yon, i-discuss po ni Attorney Ramos at magiging ipaparinig din po namin sa inyo dito sa ating huntahan sa Sabado. Ano? Ayan. So, mahigit 200 may kapansanan po ang pupunta dyan sa Batangas Provincial Event Center. Pero yung pong mga piling 4 na po at saka 2 representative ng NCDA, doon muna tayo sa Kapitolyo ng bandang 7:30. Nandun na tayo. Ano eh? Okay. Thank you very much. Wow, mahaba yun. Tuloy po tayo sa ating huling oras sa ating back-to-back huntahan kasama si Miss
1: Jessa.
0: At si Papa P, syempre. Okay. Tuloy tayo sa ating mga KB, mga kwento balita ngayong umaga.
1: Ay nga po, ang financial resilience. Hindi lang basta pagkakaroon ng pera ang mahalaga. Kailangan din nating matutong mag-manage, mag-save, at maghanda para sa mga unexpected financial problem. Kasi nagawa sa Provincial Auditorium Capital Site, Batangas City, ang isang talakayan tungkol sa financial resilience na layuning palawakin ang kaalaman ng mga participants tungkol sa tamang pamamahala ng kanilang finance at kung paano magiging financially prepared sa iba't ibang challenges. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng financial resilience? Ito ay ability ng isang tao o organization na manatiling financially stable kahit may unexpected expenses, emergency, pagkawala ng income o iba pang financial challenge. Halimbawa, kung biglang nagkaroon ng emergency at kailangan ng malaking halaga para sa gamot, repair, or mga importanteng gastusin, mas makakayanan ito ng isang tao na may emergency fund, savings, at maayos na financial plan. Kaya mahalaga ang financial planning. Sa pamamagitan ng proper budgeting, kailangan alam natin kung magkano ang pumapasok na pera, magkano ang regular expenses, at magkano ang maaaring ilaan para savings o emergency fund. Importante din ang financial literacy. This means having enough knowledge and skills to make responsible decision about money. Kasama na rito ang budgeting, savings, managing expenses, at understanding financial risk. Kapag mataas ang financial literacy ng isang tao, mas makapag-decide siya ng maayos kung saan gagastusin ang pera, gaano kalaki ang dapat i-save, at paano haharapin ang unexpected expenses. Isa rin nga sa binigyang diin sa discussion ng pagkakaroon ng strong financial strategy. Ang financial strategy ay basically isang plan kung paano natin nahawakan at gagamitan ang isang resources para maabot ang financial goal na maging prepared in the future. Hindi naman kailangan malaki agad yung savings. Kahit maliit na halaga, kapag consistent na naiipon, maritong makatulong kapag dumating ang emergency.
0: Tanong, paano mo minamanage ang iyong finances, Miss Jessa?
1: Paano mo minamanage? Hati sa sarili ko, sa school, hati dun sa kapag naubos na yung sahod ni Mama, mas may nakalaan ako for that. And sa pusa ako.
0: Oh, pati pusa kasali.
1: Siyempre. Nag-alaga ka eh. Responsibility mong pakainin sila.
0: Wow, ang swerte talaga na magiging boyfriend mo, kapatid. Pero hanggang pati pusa mo, sinasali mo sa strategy mo, ha?
1: Siyempre po. Nakakaawa naman po. Siyempre, responsibility mo nga na alangan namang iwan mo lang doon, walang kinakain. So bakit ka pa nag-alaga kung hindi mo naman kayang buhayin?
0: Parang puso yan, ano? Bakit mo pa tinanggap kung hindi mo kayang alagaan? Correct?
1: Oh.
0: So, right. Talagang paano disiplina ba? Di syempre nakaipon yung pera, dapat sa ganitong araw 200 lang. Eh nagkataong nagkaroon ka ng craving. Parang ang sarap ng parang ang sarap ng burger.
1: Eh may mga ganong araw po na cheat day na
0: may mga cheat day
1: pag
0: din.
1: Craving syempre po pag nadaan naman like milk tea, yung mapapabili ka talaga na.
0: Oh, pero anong siyempre yung pag ikay nag-cheat, may consequences.
1: Yes po.
0: So dumating na rin yung panahon na hindi pa dapat maubos si allowance, naubos na. Ano ginagawa mo?
1: Hindi pa naman siya nangyayari.
0: Ah, hindi pa. Hindi pa naman. Wow. Wow naman.
1: Umaabot naman na kaya ng pagkasyahin siya. Yun. Tsaka nagsasaktuhan siya in case na mapaubos na nga. Sumasakto siyang may pera si Mama. So,
0: buti na lang may Mama.
1: Ganun yung nangyayari. Yes po.
0: Buti na lang may Mama, no?
1: Opo.
0: So, very good, ha? Very good.
1: Mga kapatid ko naman ay may source of income din. So,
0: nakaka-hold up sa mga kapatid?
1: Si Mama kumukuha.
0: pero ikaw hindi ka binibigyan?
1: Hindi po. Siyempre po, sarili nilang pera yung nakakaano naman na.
0: Si Brother Louie ang nagbibigay sa'yo?
1: Si kay Mama po ako, ha? Parang parang naiisip ko rin na ganyan, kuryente, tubig. Hindi ko naman kayang ibigay yun. Di si Louie ang...
0: Si Brother Louie yun.
1: Yes.
0: Always looking for me. Ganyan. Okay. So, very good. And in essence, yun po ang simpleng mensaheng ipinarating ng activity na ito ng Provincial Human Resource Management Office ng Batangas. Na kinakailangan ang mga empleyado ng gobyerno ng Kapitolyo ay dapat maging financial resilient. No? Hindi yung kasasahod lang ibabayad na sa utang. Utang dito, utang doon. Ano? Alam po nyo, isa to sa maraming hakbang na ginawa ng Recto Leadership. Una po ay nagtayo ang Recto Leadership ng Co-op Batangan. Dito po ay diniscourage po, dinidiscourage ng liderato ng Governor Vilma Santos Recto na makipag-ugnay sa mga usurero. Marami po kasing usurero sa Kapitolyo, ha? Na kung hindi kayo maingat, aba, ay, nung araw, tanda ko, Papa P, merong isang nagpapautang sa Kapitolyo, may nakabili na ng jeep at doon siya naniningil doon sa kanyang, pinupuntan siya ng mga tao doon sa kanyang jeep, doon nagbabayad, doon nangungutang, ganon. Umasenso na, samantalang tuloy naman ang paglubog ng empleyado ng gobyerno. Kaya itanayo po ni Governor Vilma Santos Recto ang Co-op Batangan. Ngayon, isang another initiative of the Recto leadership, yung ginawang tulong sa mga contractual workers na binigyan ng livelihood seminar at bibigyan ng puhunan doon sa mga interesadong magpatuloy. Yun po, ang lideratong may puso at talino, o may talino at puso. Orasan natin, Miss Jessa?
1: 8:14 ng umaga.
0: Tuloy tayo sa isa pa nating kwento balita kanyang umaga. Go ahead.
1: Ayun nga po, ang si PBM, ating presidenta, ay nagpunta ng Lima.
0: PBM. President Bongbong Marcos.
1: So, patuloy nga na lumalakas ang Batangas bilang isa sa mga importanteng centers for industry investment, jobs, and skills development sa Calabarzon. Bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lima Estate sa Batangas kasama si Executive Secretary Ralph Recto, Governor Vilma Santos Recto, at 6th District Congressman Ryan Recto para makita ang patuloy na expansion at development ng isa sa pinakamalaking industrial employment centers.
0: Kasama rin ni Governor Recto ang kanyang mahuhusay at matatatag na mayors ng lalawigan. Ano? Kasama in spirit, kasama personally. Kaya ito po'y sama-samang effort ng matatag na Batangas. Go ahead, Ms. Jessa.
1: Ang Lima Estate ay isang malaking industrial and business development area kung saan matatagpuan ang iba't ibang companies at industry. Mula sa dating 384 hectares, lumawak na ito ngayon sa tinatayong 1,100 hectares.
0: Wow.
1: Mayroon na itong mahigit 200 companies at nagbibigay ng humigit kumulang 75,000 jobs.
0: Hmm.
1: Bukod dito, nakakapag-attract na rin ang Lima Estate ng tinatayang 128.9 billion worth of investment mula sa local international companies. Pero higit sa malaking halaga ng investment, ang mas mahalagang tanong ay ano nga ba ang napapala ng ordinaryong Pilipino sa paglalago ng industriya?
0: Ano nga ang napapala?
1: One major answer is employment.
0: Employment! Yeah. Trabaho!
1: Kapag nga may pumapasok ng bagong companies at investment, may mga bagong negosyo at facilities na kailangan mag-hire ng workers. This create opportunity for Filipinos and can also generate income for families and communities. Pero hindi sapat na may trabaho lamang. Kailangan ding may skilled workers na kayang punan ng mga bagong posisyon. Kaya kasabay ng industrial growth ay ang investment sa training and skills development. Isa sa mga binisita ng Pangulo ay ang Global Technical Center Excellence, OGT, COE, isang joint initiative ng JERA at Aboitiz Power. Ang GTCOE ay nakatuon sa pagpapalakas ng technical skills ng Filipino professional, particularly sa energy sector. Sa madaling salita, hindi lang nito tinutulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng trabaho, tinutulungan din silang maging qualified sa technology, technically prepared para sa mga trabaho ang kailangan ng industriya.
0: Okay. Sige, go ahead, ma'am.
1: Mula sa September 2025, humigit kumulang ang 2,000 participants na ang nakatanggap ng training sa GTCOE kabilang ang 79 graduates ng kanilang flagship program.
0: Anong flagship program nung...
1: Baka po ano, may
0: related,
1: mismong...
0: Related.
1: Apo sa
0: okay.
1: GTCOE.
0: Anyway, ang importante po doon, nasa Batangas na. Ano pa nga hanapin ninyo, di ba? 75,000 ang empleyado dyan sa 1,000, mahigit na 1,000 ektaryang estate ng Lima at 200 na po. 200 na mahigit ang locators, ha? So,
1: dito po ba yung Epson, yung mga Aprint,
0: yes,
1: Brother?
0: Yes.
1: Ano dito yung mga yun?
0: Oh, dyan. So wala na kayong hahanapin pa. Pupunta sa iba, dito na. At may shuttle po ang Lima Economic Zone mula Rosario. Nandyan na yung mga shuttle sa SM. At sa iba pang malls natin sa Batangas, kaya wala na kayong hahanapin pa. So tingnan natin, hanapin ninyo ang angkop na trabaho sa inyo dito sa mga industrial zones na ito. Bukod siyempre sa Lima, nandyan din yung FPIP, di ba? Lopez Group of Companies naman yon, malaki din yun. At dito sa May Bawan, meron din sila, no? So tayo na po ang nilalapitan ng trabaho sapagkat masyado nang masikip sa Metro Manila, masyado matraffic sa Metro Manila. Kaya kung gusto nyo mawili ang investors, mga Tagalipa, o yung mga namumuno sa Lipa, ayusin nyo traffic. Huwag kayo ba niniwala doon sa katwirans ng nabaluktot ng ibang konsehal ng Lipa na naku, ang traffic sa Lipa. Hoy, talagang ganyan. That's a sign of progress. No, definitely not. Pag matraffic sa isang lungsod, dalawa lang yan. Maaring burara ang management ng traffic o hindi marunong mag-manage ang mga namumuno. Ganun lang po yun. Huwag kayo maniniwala doon sa kalokohan kaya matraffic. Eh, maunlad. Hindi ko totoo yun. Bakit sa New York? Matraffic sa New York pero gumagalaw ang sasakyan. Hindi yung nakatigil. Matraffic sa Bangkok, Thailand. Kasi maunlad yun. Bakit matraffic pero gumagalaw ang traffic? Hindi yung para tayong mga nakapark lahat. Ay, maniniwala kayo mula Tambo hanggang SM, 30 minutes ang inaabot. Ay, yun po palagi ko dapat gawan ng paraan ng namumuno. Ha? Hindi ho dapat sasabihin kasi maunlad ang Lipa kaya matraffic. E ba ito sa Batangas City? Gumagalaw ang traffic sa Batangas City? Maunlad ang Batangas City? Oh, kaya wag ho tayong maniniwala doon sa pantasya ng mga namumuno sa Lipa, na kaya daw matraffic sa Lipa, maunlad sa Lipa. Ay, sa tunay po, baka kabaliktaran. Ha? Ayusin po niyo yung traffic. Dahil doon po nakikita ang galing na namumuno doon sa nararamdaman ng taong bayan. Oras natin, Miss Jessa?
1: 8:19 ng umaga.
0: Okay, kayo po ay nasa back-to-back kontahan kasama si Miss Jessa. At kayo, ito ang GV99.9, the only good vibe station in the world. GV99.9, your good vibes.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eye.
1: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
2: Ay, paring tayo, paring tayo. Ano ka naman? Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
3: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
2: Pero, 50 years bago ka marating.
4: Haa, ayaw ko na.
5: Hala, joke pa na yun.
6: Busy? Pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: Yo, request ka na. Nasa huling bahagi po tayo ng ating kwentuhan ngayong weekend ng Saturday, Sunday, September 12 and 13. Wow. Pagbalik pala natin sa ano, Miss Jessa, pagbalik natin sa next week, eh ano na yun? Ano yun? 2021 na, ganun ba? O 1920. Pagbalik natin next week, oo. At ano ba ang magaganap ngayong susunod na linggo? Well, bukas nga po sa Kapitolyo ay merong handog sa Pangulo na kung saan po 5,000 mga tao ang inaasang sa Kapitolyo lang yun, ha? At may jobs fair po sa Robinson's Lipa na hatid po ng lahat ng mga employment agencies ng Lalawigan at ng Region 4A. So, inaasahan pong daan-daang mga job openings po ang pwede niyong ma-avail dyan sa Robinson's Lipa. Ano? At sa Kapitolyo naman po, iba't ibang serbisyo, Kapitolyo ng Batangas, iba't ibang serbisyo rin po. Tulad ng passport, tulad ng parang wala tayong passport, pero meron pong mga PhilHealth, yung yakap, registration, yung SSS, GSIS at mga serbisyo po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya samantalahin po ninyo habang nandyan sila sa ating Kapitolyo na hindi na kayo pabalik-balik. Ano? O PSA, meron din daw sa PSA. Pwedeng magpa-birth certificate, ganyan, marriage senomar, mga ganon, ha? Mga serbisyo. At so, of course, ang naghanda po niyan ay si Governor Vilma Santos Recto at ng kanyang matatag na Batangas leadership kasama ang 34 na matatag na punong lungsod, punong bayan ng Lalawigan ng Batangas. Siyempre, pinapasalamatan po natin si Provincial Administrator Joel Monte Alto, Chief of Staff Mr. Pedrito Martin M. Dihan Jr., Engineer Noel Rocafort, ayan, syempre, Engineer Neryo Ronquillo, Mr. Sam Isaga, at syempre po, ang mga iba't ibang department heads ng Lalawigan ng Batangas. Si Ma'am Selly Atienza, magandang umaga po. At syempre, si Mami Ethel, sa kanyang champion na champi. Gusto niyo makatikim ng champi ni Mami Ethel? Aba, punta kayo bukas sa Kapitolyo. Alas 7 pa lang ng umaga, available na ang mainit at masarap na pagmamahal ni Mami Ethel sa kanyang Ethel Champi. Ano yung Champi? Aba, punta kayo bukas. Tumikim kayo ng Mami Ethel's Champi. Ang sarap-sarap, champion sa sarap. Mainit, malasa, malinamnam. Ang Mami Ethel's Champi. Diba? Okay. Nauso po ngayon yung mga karapatan ng LGBT. Q plus minus divided by multiply by. Yeah, diba? Marami pong kasi kung makikita ho ninyo minsan sa mga signatory ng sulat, 'di ba? Respectfully yours, halimbawa DJ Ronnie, he, she, ano? She, he yata, whatever. Basta meron silang ibang ano eh, salutation, no? Na nagpapakita na sila ay kasali sa LGBTQ plus plus. Oo. Yun daw po ang makabagong pagtingin sa gender o kasarian ng tao. Kaya, pero dito sa BSU Lipa may nangyari. Kwento mo nga, Miss Jessa.
12: Ayun nga po. So, Batangas State U sa Lipa has initiated steps to address the alleged harassment of a first-year transgender woman student at its Lipa campus. Isang araw nga matapos kundinahin ng National Union of Students of the Philippines.
11: Kundinahin.
12: Yeah, oh. Ang incident. So, ayon nga sa statement ng Bas State U Office of the Chancellor na inilabas noong Saturday, the campus administration immediately initiated appropriate steps to understand the circumstances and address the concerns raised. Ang statement ay ang statement na ipinost sa Facebook ng the Apex, ang official student publication ng university. According to the Apex, nag-site ng public Facebook post, ang student noong September 8, inutusan umano siya ng head ng campus security personnel na tanggalin ang kanyang earrings at bra habang suot ang kanyang physical education uniform. Nangyari umano ito sa campus lobby kung saan may ilang student at security personnel na present. Ayon sa report, ipinakita umano ng security official sa student ang university handbook at binanggit ang provision ng dress code na specifically applicable sa male student. Sinabihan umano siya na siya ay tinatrato under the male dress code category. Kung tumanggi ang student na tanggalin ang kanyang bra at kalauna na inilarawan niya ang incident bilang an infringement on her dignity and privacy as a transgender woman. Ayon sa student, as reported by the Apex, my undergarment is part of my dignity, my comfort, and respect for my identity as a transgender woman, forcing me to remove it without a proper explanation and causing public embarrassment is not only disrespectful but also violates my human rights and right to privacy. Sinabi rin niya na desisyon siyang gawing public an incident dahil nahihirapan siyang i-process ang nangyari at gusto niyang maging aware ang ibang tao tungkol dito. Samantala, maaring kinandena ng NUSP ang insidente, no student should ever be subjected to such degrading, humiliating, and potentially traumatizing treatment in the name of enforcing a school policy. Dagdag pa na student group, this code and institutional rules must never be used as justification for violating student dignity, bodily autonomy, and fundamental rights. Ayon din sa NUSP, matagal nang nakakaranas ang LGBTQIA plus people ng social expectation tungkol sa kung paano sila manamit, magsalita, magmukha, at kumilos base sa restricted notion of masculinity and femininity. Sabi nga ng isang student group of students, schools should not reproduce this oppressive standard, they must challenge them.
11: Okay. Dalawang bagay yun. No? Una, sa mga mag-aaral, pinili niyong pumasok. Sa akin ha, kasi sa ibang bansa ho, liberal na sila sa ganyan eh. Pero ako naniniwala na pag ikay pumasok sa isang institusyon, irirespeto mo yung kultura ng institusyon na yun. Ha? Kung ayaw mo sa kultura ng eskwela na yun, alis, lumayas ka. Kasi may mga kanya-kanyang standards ang mga universidad at eskwelahan dito. Prerogative nila yon. At hindi naman kayo pinilit pumasok. Kayo ang nag-apply dyan. Diba? At may handbook pala. Yung handbook, kaya ibinibigay yan sa bawat mag-aaral, either soft copy or hard copy, para sundin ninyo. Ha? Kaya sa ganong aspeto, tama ang universidad.
12: But the bad things aside dun po is...
11: Mamaya tayo sa the bad thing. So yan ang unang tatandaan nyo. Ikaw, pumapasok ka sa universidad, irirespeto mo yung kultura nila. Pumasok ka dun eh. Kahit na public colleges yan, may standard yan na dapat i-maintain. Ha? Yun. Pangalawa, so on that part, on that aspect, mali yung mag-aaral na ipilit niya yung kanyang gusto. Kung gusto niya ipilit yung gusto niya, umalis siya sa university na yun. Hindi pwedeng ipilit yung freedom dahil bawat eskwelahan may kanyang standard, may kanyang kultura. Ha? Kahit na pampublikong, lalo na kung pampublikong paaralan yan. Kasi ang ibinabayad ng ang inyong tumbas ng sinusweldo ng mga tao dyan ay buwis ng taong bayan. Kaya karapatan ng eskwelahan na i-maintain yung kanyang standard. Okay? Number one, ha? Number two naman, sa universidad naman, lalo't guru kayo at security guard, wala kayong karapatan manghiya ng tao. At yung itong ginawa ng personnel ng universidad na yan o yung BSU, yan ay paglabag sa karapatang pantao. Mali ang ginawa ng gwardiya at ng guro at dapat siyang disiplinahin. Kung pwede, patalsikin ninyo. Ha? Because walang karapatan ang guro at ang gwardiya na manghiya ng estudyante. Pwede namang tawagin mo sa isang sulok, "Oy, bata, magpalit ka, bay umayos ka, hindi yan labag yan sa policy ng eskwelahan." Pero yung hihiyain ninyo sa harap ng publiko, aba, that is tantamount to removal from office. Kaya hinahamon natin si President Tirso Ronquillo, tanggalin mo, sibakin mo agad sa pwesto yung dalawang disrespectful, dalawang walang galang na official ng BSU. Tanggalin mo yan. Immediately. Diba? Oh. Kasi tama yung bata, kaya niya isinapubliko, hindi niya maintindihan bakit siya ginanon. Bakit siya binaboy ng dalawang ng isang guro at security guard? Pwede ba naman tawagin sa isang tabi, Papa P? At malay at mamahusay mong pagsabihan. Pag hindi pa rin sumunod, isanction ng university. Pero never, never do public shaming, lalo na sa mga kabataan na napaka-sensitibo ng mga kabataan. Ha? So kung ako po kay President Tirso Ronquillo, kaagad mong tanggalin sa pwesto yung walang modong gwardiya at walang disiplinang guro na nandiyan sa inyong Batangas State University. No one has the right to shame a student because he or she has his preferences. At yung pagpili ng kanyang kasarian, yun po ay kanyang karapatan na sasagutin niya sa Panginoon. Pero hindi dapat hiyain nating mga tao. Sila po ng Diyos nang lumikha sa kanya ang mag-uusap kung siya ba'y makasalanan o hindi. Basta maliwanag po ang nasa Bible. Ang sabi sa Bible, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Okay? Oras na natin, Miss Jessa?
12: 8:42 ng umaga.
11: Okay, sa atin pong huling KB sa inyo, kwento balita ngayong umaga, ang idol ko po, idol, ang aking tiningnan, kaya po ako natutong mag-English kahit paano, Papa P, si Lea Salonga, ay nakaukit na po ang kanyang pangalan sa mga pinakasikat sa buong mundo, sa Hollywood Wall of Fame, si Lea Salonga. At siya po ay nagsimula, sabi ko nga, nung araw, yung kanyang mga magulang ang namuhunan sa kanya, yung buong pamilya niya, sinuportahan siya. Hindi pa siya sikat, kaya ang ginamit na puhunan po sa kanyang unang tatlong album, yung I Am But a Small Voice, I Have But a Small Dream, sa Lea Salonga yan, tsaka yung The Sun Come Out Tomorrow, yeah, diba? Eto po, may kwento, may balita, si Ma'am Jessa.
12: Ayun nga ba? Another historic milestone para sa isang proud Filipina artist. Lea Salonga became the first ever homegrown Filipino artist to receive a star on the Hollywood Walk of Fame noong September 4. This marks another huge milestone sa kanyang career na nagsimula sa isang Manila stage at through the years helped open doors for Filipino performers around the world.
11: Oh, nag-start siya sa PETA, yung Philippine Educational Theater Association. PETA ang tawag. Isa sa pinakasikat na theater arts group sa Pilipinas, no? Sila Director Joy Amador ang mga nagtitraining, mga sikat, mga who's sa theater industry yan. Pag napunta ka sa PETA, wow, ibang klase ka. Go ahead.
12: Ayan nga. Long before Hollywood, long before Broadway, there was Manila, Lea said during the ceremony. She debuted at just 7 years old sa isang Philippine production ng The King and I at kinilala siya sa live performance category. Kasama rin sa ceremony ang Filipino-American artist na sina H.E.R. and Darren Criss, singer-actress Brandy at actress Ming Na Wen. The event was made possible through the efforts of the Hollywood Chamber of the Commerce and the Manila International Film Festival. I was a little girl in the Philippines who loved to sing and perform. I started working when I was very young and I certainly didn't have some grand plan for how any of this was supposed to unfold, she said. Ang dagdag pa niya, this career has taken me to places I never imagined I would go, introduced me to some extraordinary Filipino and allowed me to keep doing what I love. Pero para kay Lea, hindi niya nakamit ang tagumpay na ito ng mag-isa. She acknowledged the company, people who helped her along the way. There's something funny about the story like this because there's only room for one name, mine, but no career is ever the work of just one person. So if they made this star big enough, there will be a lot of other names on it. Una-una nga rito ang kanyang pamilya. Leia recalled how her mother, Ligaya, used her own money to record her first album and even brought copies to stores. Using her hard-earned money to record her first album, she loaded Press Binley into their family car and went door-to-door to stores back home selling copies. And she was my manager for decades, my champion, my whole life. None of this happened without her. And she also described her brother, Gerard, as her first duet partner, favorite accompanist, and the finest musician she knew. And nabigay rin siya ng tribute sa kanyang son na si Nick, who had already begun his own journey into acting and entertainment. He's an inspiration, the bravest person I ever met. Leia also thanked the people who supported her personally and professionally, kabilang kanyang teachers, director, composer, directors, fellow actors, musician, crew, representatives, at audience na patuloy na sumasubaybay sa kanyang evil sa iba't ibang roles and projects.
11: Okay. Ang lesson lang po natin dito, si Leia minahal ng kanyang ina. At si Leia bilang ina, sumuporta sa kanyang anak. Na hindi naman, kumbaga, parang, of course, kakaiba po yun because si Nicole ay naging Nick at tinulungan ni Leia na maging makamtan niya ang kanyang pangarap. Napakasarap, napakaswerte, at hindi mahirap mag-take off basta kasama mo, suportado mo ang suportado ka ng inyong pamilya. Napakasarap. Gusto ko lang pong batiin ang pamilya ni Kuya Nestor Cagimbal na dumadaan po sa isang mahirap na episode, pero kitang-kita mo, ramdam na ramdam mo yung pagkakaisa ng kanilang pamilya. Siya at ang kanyang asawa, ang mga anak, nagkakaisa para magpalakasan sa isa't isa. Papa P, Miss Jessa, isa sa pinakamagandang maibibigay ng magulang sa kanyang mga anak ay ang isang matatag na pamilya. Kaya ano man yan, kung extended family kayo, walang problema yon kasi yan ang inyong naging bunga. Pero huwag nyo nang palalain sa pamamagitan ng pagwawatak-watak ninyo. Palakasin ninyo ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtanggap sa kahinaan at pagsasaya sa kalakasan. Yun po ang buhay ni Leia Salonga. Yun po ang pamilya ni Mr. Nestor Cagimbal na nagpapalakasan sa bawat isa, nagbubuhatan sa panahon ng kahinaan at sama-samang nagdadasal para malagpasan anumang pagsubok ng buhay at upang ipagdiwang ang premyo ng buhay. Sana po sa linggong ito, pahalagahan natin ang pamilya natin. Regardless kung yung traditional na pamilya o extended family, wala na po tayong magagawa eh. Pag ginawa natin drama yung ganyang bahagi ng buhay, mas pinasasakit nyo lang ang dibdib nyo. Kayo po ang talo. Di ba? Pag kayo sumama ang loob sa inyong kapamilya, kayong hindi nakakatulog. Pero yung kinasasamaan nyo ng loob, ang sarap ng tulog. Kaya, anuman ang inyong pamilya, extended man yan o yung traditional family, ipagpasalamat nyo sa Diyos na may pamilya kayo. At kung kayo na may sama pa ng loob, ay anong mangyayari? Nandyan na yan. Sabi nga ng auntie ko, si Doktora Andal, basta gagalingan mo sa pahuli, galingan mo na laang. At para matabunan ng anumang maling ginawa mo sa nakaraan. Sa ngalan po ni Miss Jessa, Miss Jessa, see you on the 20th. Maraming salamat sa iyong oras kay Papa P. Thank you very much. And sa ngalan po ng ating mga kahuntahan, magbabalik po tayo sa weekend. Have a very nice week. Salubungin natin ng masaya, positibo ang ating susunod na linggo. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss Jessa nagsasabing let's count our blessings. Keep on smiling, keep on counting your blessings, and remember, we love you. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: Maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
1: May kapangyarihan ka na kuryente.
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Wala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with the

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Ay, pisan-pisan.
3: Ah, pisa, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barangay.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Wow, Sabado na!
4: Wow, gusto ko to.
5: Ay, siya. Ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating piling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
1: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
1: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
4: Sabado, Ganado.
1: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito.
7: GV99.9, your good vibes.

0: Pagpiling nga nito.
1: Totoo na mahal na man. 20 na lang.
0: Sa nito.
2: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Rexido Forte!
4: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
8: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
7: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
9: Ha-ha! Ayaw ka na!
10: Wala! Joke pala yun!
11: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
12: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
13: Paano kung may ka pero ikaw pa yung galit?
14: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng manlayas?
15: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tasman?
16: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
17: Eh, di makijam with DJ Ya!
11: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
17: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
11: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
17: Sa programang Ang Tanong.
10: Ala eh, paano?
11: Ala eh, paano?
18: Ala eh, paano?
19: Ala eh, paano?
17: Tuwing Sabado,

0: Pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkantang gustong-gusto ko? Oo, thank you. Mr.
1: DJ. Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibes.

A song by DJ Alvaro. Ang tipo kong lalaki. Only here at GV99.9. Your good vibes. At kasama nyo pa rin ngayon na nag-iisang maestro kantatero sa radyo. The one and only DJ Papa Joe. Aww. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakapiling at makakalambingan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Abangan nyo po ang ating featured love story for today. Naway kapulutan natin ang aral at maging inspirasyon sa bawat isa kung paano ba talaga magmahal. Ayan. So time check, it's already 1:11 in the afternoon. Kaya sa mga hindi pa nananghalian dyan, huwag kalimutang kumain din ng tanghalian on time, ano, mga ka-good vibes, ano. Oo, magpapalipas ang gutom, ha? Sa ating mga minamahal na drivers out there, huwag kakalimutang magbaon ng pasensya, ano. Huwag laging mainit ang ulo, napag-usapan nga namin ni Papa P. Oo, dumadami na daw ngayon ang mga kamote. O kahit na ano raw ngayon, mainit ang sikat ng araw, dumadami pa rin ang kamote, bakit kaya? Ewan ko eh, ang hirap ipaliwanag ng siyensya, no? Ang kamote, pagka nababasa, dumadami, maintindihan ko yan. Pero pag naarawan, dapat natutuyo. Ayan, good vibes lang tayo, mga katropa, no? Kaya dapat lagi nga naka-smile lang tayo. Lalo na sa ating mga gabilot dyan. Ating mga gabilot. Ay, mga certified cantatero sa nakikinig sa atin. Lalong-lalo na dyan sa Lipaseti Public Market. Maganda-magandang araw po sa inyong lahat dyan. At sa ating mga katoda dyan sa Pilahan. Oo, na nakatutok sa atin. Maganda-magandang araw po. At nakatutok din sa atin ang ating mga katropang drivers na biyaheng ibaan lipa. Ayan, oh, mga nagpupugian nating drivers at dispatcher. Oo. At yung magandang dispatcher natin dyan. Smile ka naman, te, ha? Huwag ka na kasimangot. Oh, sayang ang ganda, no? Oo. Ayan, makakapiling niya si Papa Joe hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At usaping pag-ibig tayo ngayong araw na ito. Oo. Sabi ngayon, matamisan tayo. Oo. Kaya ganyan tayo ngayon. Oo. Pakinggan nyo ang ating featured love story in a while. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Marco Season, Make Believe. Only here at GV99.9. Your good vibes. Ang sarap magmahal.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Set your salary

A song by Cinderella, Bato sa Buhangin, only here at GV99.9, Your Good Vibes. At kasakasama nyo pa rin na nag-iisang maestro kantatero sa radyo, DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakabiling hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Today is September 13, it's a Sunday. At usaping pag-ibig na naman po tayo ngayong araw na ito. Opo. Ayan. Oh. But before that, I would like to say happy listening sa ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Ayan, ang dami nakikinig sa atin dyan. Especially dyan sa Lipa City Public Market. Opo. Ang ating mga katoda dyan. Oh, happy listening sa inyo. And I would like to say belated happy birthday sa ating kaibigan. Sa ating pinsan, pala. Okay, Kuya Ding Perez, all the way from Ibaan, Batangas. And speaking of Ibaan, Batangas, ayan, binabati din natin ang belated happy birthday po kay Mayor Jane Casas. Belated happy birthday po. Pagbati mula sa iyong GV family. And also, binabati din po natin ng happy listening ang ating mga tapat na tagapakinig dito sa bayan ng mataas na kahoy. Nakikinig sa atin si Sir Nonoy Susigawa. Ayan, magandang araw po sa inyo. Oo. Ayan, dapat good vibes lang ha, kahit nawawala raw ang kanyang manok. Oo. Lalabas din yan. Oo, malay mo. Oo, malay mo, mamaya nandyan na yan. Oo, sana lang hindi pa naiiluto, ano. Okay, so time check, it's already 1:38 ng hapon. At talaga nga naman, oh, wag muna kayong maglilipat ng talapihitan, ano? Samahan niyo ako hanggang alas 4, ha? Huwag kayong mauumay sa aking tinig. Ayan. So, binabati natin, nakikinig din sa atin si Boy Eng na naka-duty ngayon. At sa lahat ng mga nagpopogi ang security guards na naka-duty, wag tutulog-tulog, ha? Oo, kaya dapat lagi gising na gising. And also, binabati natin ng magandang araw ang ating mga masisipag na TMD na nagmamandong ngayon sa traffic. Oo, sa Lipa. Ayan, oo. Medyo may kainitan ngayon. Maraming salamat po sa ating kapulisan na ngayon yata ay nag-checkpoint. Maraming salamat po. And nakikinig din sa atin ngayon ang mga dispatcher diyan sa may Lipa bus stop. Oh, ang dami nakikinig sa atin. Lalo na mga mapupogi natin, mga Batrasco drivers at konduktor. Talagang tutok na tutok sa programa ng GV. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song by Jose Mari Chan, Beautiful Girl. Only here at GV99.9, Your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

A song by Roel Cortez, Iniibig Kita. Only here at GV99.9, Your Good Vibes. At muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At tunghayan po natin ang isa na naman pong istorya ng pag-iibigan. Na nawa ay kapulutan natin ang aral. Dear Papa Joe, isa ko sa mga masugid mong tagapakinig na hanggang ngayon ay lagi pong nakasubaybay pa rin sa inyo. Ako po ay isang factory worker na nagtatrabaho sa isang industrial park sa Lipa. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Anjali. Hindi man po ako ganong kagandahan, pero sabi nila, malakas daw po ang aking sex appeal. Matagal na po akong single, Papa Joe. Matindi rin po ang dinanas kong sakit at hirap sa mga nakaraan kong pag-ibig. Nasaktan ako, nabigo, umasa sa wala. Hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaki na akala ko ay siya na. Tawagin na lang natin siyang Lorenzo. Hindi man siya ganong kagwapuhan, pero ang lakas ng dating niya, Papa Joe. Yung tipong kagalang-galang ba ang datingan niya? Parang konsihalan dating. Pinakilala siya sa akin ng aking mga kaibigan. Nahulog ang aking loob sa kanya. Nagumpisa sa mga biruan, text-text, hanggang sa lumalabas kami. Kaming dalawa na lamang, Papa Joe. Nakilala ko siya ng gusto. Ewan ko ba bakit bumigay ako sa kanya. Pinagsaluhan namin ang bawal na sandali. Mga sandaling dapat hindi ginagawa ng hindi naman magkatipan. Wala namang kaming commitment, Papa Joe. Pero ginagawa namin ang mga bagay na ginagawa lamang ng mga mag-asawa. Ewan ko, siguro dahil hindi ko kayang paglabanan. Hindi ko kayang paglabanan ang pag-ibig ko sa kanya, Papa Joe. O talagang malakas lang ang kanyang dating sa akin. Mahal na mahal ko siya, Papa Joe. Hindi ko siya kayang iwasan.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Trenta sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan!
4: Oo, ayaw ka na!
5: Wala! Joke pala yun!
6: Spend your salary with

Oo, Papa Joe. Binigay ko sa kanya ang lahat-lahat. Nagpaubaya ako. Binigay ko sa kanya ang aking sarili ng buong-buo. Binigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Kahit na hindi pa kami ganong katagal na magkakilala. Hindi na mahalaga sa akin, Papa Joe, kung ano man ang nakaraan niya. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang iniisip ko lamang ay masaya ako tuwing kasama siya. At pinagsasaluhan namin ang bawal na sandali. Papa Joe, nalaman ko na meron pala siyang kabiyak. Meron na siyang minamahal. At bukod doon, nagkaroon din siya ng anak. Nung una, hirap na hirap akong tanggapin yun. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Alam mo yung pakiramdam na wala akong karapatan sa kanya. Pero ito ako, tanga. Nahandang isugal lahat-lahat at ibigay sa kanya ng buong buo ang aking sarili. Kahit siya, hindi niya kayang ibigay sa akin ang kanyang buong pagmamahal. Dahil meron na siyang minamahal. Tanga ba ako, Papa Joe? O sadyang nagmamahal lamang ako? Wala akong magawa, Papa Joe. Umaasa pa rin ako na darating ang panahon na magiging akin siya. Na sana ako na lang ang mahal mo. Sana ako na lang ang maging kabiyak mo. Na sana tayo na lang ang magbuo ng pamilya. At hindi ang taong minamahal mo ngayon. Puro sana, puro pag-asa, na sana ako na lang. Matupad ko kaya yun, Papa Joe? Sadyang tanga lang siguro akong magmahal. Umaasa sa wala. Umaasa na balang araw, mamahalin niya ako ng buong buo. Nang wala akong kakumpetensya, diba? Sana ako na lang.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

sana maisip mo din kung tama ba o mali ang pagmamahal na sinasabi mo. Sana isipin mo, may masasaktan ba akong tao sa pagmamahala namin? Makasarili ba ako sa ginagawa ko? Tama bang magantay ako na mahalin niya ako? Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Anjali. Set him free. Madaling sabihin, alam ko mahirap gawin. Masakit. Pero yun ang dapat. Yun ang tama. Palayain mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong pumili at magdesisyon kung sino ba talaga ang kaya niyang panindigan. At bigyan mo ng halaga ang iyong sarili. Alam mo, at some point, irespeto mo rin ang iyong sarili. Bigyan mo ng halaga ang iyong sarili. Kasi you deserve that. You deserve na mahalin, tanggapin, respetuhin. At mahalin ka ng ikaw lamang. Walang kahati at walang kakumpetensya. Walang panghuhusga, Anjali. Hindi kita hinuhusgahan. Bagkus, inuunawa ko ang iyong kalagayan. Alam kong mahirap, pero gawin mo kung ano ang dapat. So I'll be playing a song by Nina. Someday, this song is for you, Anjali. Only here at GV99.9, Your Good Vibes.

0: ako.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Diba? Pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan nyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Madonna, Crazy For You. Only here at GV99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin na nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe. Sa inyong programa ang Sunday Songs and Letters. At natunghayan po natin ang pagmamahalan ni Lorenzo at ni Angeli. Talaga may pagkakataon mga ka-good vibes, ano? Nakakabaliw talaga ang magmahal, ano? Ewan ko ba, bakit ba ganyan? Oo. Hi, buhay. Minsan napakadaling gawin kung anong mali, ano?
1: Wow naman! Wow!
0: Pero ang piliing gawin ng tama ay talagang pagkakahirap at pagkakasakit.
2: Aray ko!
0: May pagkakataon na mas pinipili pa rin natin ang gawin ng mali at makasakit ng iba.
2: Aray ko!
0: Kesa gawin ng tama kahit na mahirapan tayo. Pero yun po ang dapat. Piliin natin gawin ng tama kahit na masaktan tayo, kesa piliin natin gawin ng mali at makasakit naman tayo ng iba.
2: Aray ko!
0: Yan po ang totoong aral ng buhay. Alamin kung ano ang tama at mali. At piliin natin na gawin ang tama. Yes, mga ka-good vibes. Yun po ang gawin natin. Piliin ang tama. Kahit mahirap, kahit na tayo mismo ang masasaktan, kesa tayo o makasakit ng iba, piliin natin ang tama.
2: Aray ko!
0: So, yun yung aking maiipayo sa'yo, Angeli. Walang panghusga. Hindi kita tinitingnan ng mababa. Bagkos, inuunawa ko ang iyong sitwasyon. Dahil may pagkakataon at dumating din sa buhay ko na naranasan ko ang ganyan. Oo, masakit. Oo, mahirap. Pero mas piliin natin gawin ang tama. At doon tayo magiging masaya at maligaya. Ilang araw na lang, Pasko na, mga ka-good vibes. Dapat lagi nakangiti lamang. Oo. Pag pinili natin gawin ang tama, ay mas totoo ang ating ligaya at ngiti. Oh, mga ka-good vibes. 103 days na lang at Pasko na. Antayin natin ang kapaskuhan ng buong saya at hindi kalungkutan. Ayan, oo. Yeah, so with that, I'll be playing a song by Jose Marichan, a Christmas song, A Perfect Christmas. Only your GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: A song by Adam Sandler, Grow Old With You. Only here at GV99.9, your good vibes. At talaga napakabilis ng oras, mga ka-good vibes. It's already 3:51 in the afternoon at maya-maya ng konti tayo pansamantala magpapaalam na. At magkita-kita tayo uli next weekend, Saturday, alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa programang Saturday Night Jam. At ang programa naman ng inyong abang lingkod every Sunday, 1 p.m. to 4 p.m. Sunday Songs and Letters. Ayan. Oh, napakasarap talagang magmahal, ano, mga ka-good vibes. Pero talagang sabi, pag nagmahal ka, may kapalit yan. May kapalit na sakripisyo. At may pagkakataon din na masasaktan ka habang ikaw ay nagmamahal. Dahil binibigay mo ang iyong sarili. May mga pagkakataon, nakakalimutan mo na ang iyong sarili dahil sa pagmamahal na yan. Kaya sabi nga sa awit ni Adam Sandler, Grow Old With You. Piliin natin ang taong mamahalin natin. Yung taong kaya tayong panindigan. Yung kaya tayong piliin hanggang sa huli. Ang pagmamahal, mga ka-good vibes, ay hindi lamang isang pakiramdam o isang kilig lamang. Na tipong pag nawala na, ang daling sabihin na hindi na kita mahal.
1: Aray ko.
0: Na ayoko na.
1: Aray ko.
0: Pero ang totoong pagmamahal, mga ka-good vibes, ay isang desisyon na piliing manatili. Kahit dumating pang pagkakataon na hindi kaibig-ibig ang taong minamahal natin. No one's perfect. Dumadating ang pagkakataon na nakikita natin ang mga weaknesses niya at pinipili pa rin natin na mahalin siya. And that's what you call love. So with that, maraming salamat po mga ka-good vibes sa lahat ng mga umantabay at sumama sa ating programa ngayong araw na ito. So for my last song, I'll be playing a song by Alamid, Your Love, only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye! I love you!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
4: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
8: Randy, take one. Mandy, sorry, take one.
9: Oh, am I singing Mandy?
8: Yes.
9: Singing Mandy.
8: Here we go.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Rico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: Slow Down Sunday on GV99.9.

0: ako, kailangan hiyang.
1: Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
5: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
4: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
10: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
4: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
5: Ayaw ka na.
6: Wala? Joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
5: Abay, oo, natatanaw ko na.
6: Teka, sino ba siya?
4: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
4: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
4: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
4: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
9: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
8: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
9: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
8: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
11: Hala? Joke pala yun!
12: DJ, pasang request naman po.
13: Hello po, pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
14: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
15: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
14: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
15: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
14: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
16: The best request.
14: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
15: Request ka na!
17: Okay.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Listen to the finest Kundiman songs on timeless Kundiman classics only here on GV99.9.
2: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
3: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
3: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes with DJ.

mahal ko. Said na said ang anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa ring malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi kapatawaran ang aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap. Kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Bathala.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: 30 na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GV99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
7: para sa good vibes na walang humpay.
8: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
7: dito sa GV99.9. Your good vibes.
8: Masaya dito.

0: eating and poopy at running your river.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko, Kiko.
5: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. Baby, I'm

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
0: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
1: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
5: patuloy ang para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
7: Hey yo, Jace.
8: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
7: Say something to her. Holla at her.
8: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
9: You know what to do with that big fat butt.
10: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: In need of quality healthcare close to home? LipaMedics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, LipaMedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. LipaMedics Medical Center.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo!

0: Visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 2 minutes makalipas ang 7 in the morning Philippine Standard Time. At dako tayo sa ating ulo ng mga balita. Hagyang maulap na panahon sa Batangas at panakanakang pag-ulan at pag-flood posible. Pangulong Marcos Jr., itinanggi na drama lang ang pag-aresto kay Romualdez. Remulla, isinusulong ang pagsasanib ng Mimaropa at Calabarzon. Batangas, pinalalakas ang paghahanda sa Sakuna at Undas 2026. At panibagong dagdag presyo sa petrolyo, inaasahan ngayong linggo. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Bahagyang maulap na panahon sa Batangas at panakanakang pag-ulan at pag-iglat posible. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa lalawigan ng Batangas ngayong araw ng Lunes, Setyembre 14. Na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms, ayon po iyan sa PAGASA. Batay sa 5 a.m. regional forecast, nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura, habang light to moderate naman ang hangin mula Hilaga hanggang Hilagang Kanluran. Bahagyang maalon naman ang karagatan, kaya pinapayuhan po ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Samantala, may naitala ng thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Cavite at Quezon kaninang madaling araw, kung saan posibleng makaranas ng malakas na ulan, pagkidlat at malakas na bugso ng hangin ang mga nasabing lalawigan. Paalala po ng PAGASA na mag-ingat sa posibleng bigla ang pagbaha at pag-uho ng lupa kapag lumakas ang mga thunderstorms. Samantala mga ka-vibes, sa Rosario, Batangas, isang buhawi ang nanalasa sa 5 bahay. Nanalasa nga pong isang buhawi sa barangay Namuco Proper sa Rosario, Batangas nitong linggo ng hapon, Setyembre 13, na nagdulot ng pinsala sa ilang kabahayan. Batay sa paunang impormasyon, 5 bahay ang napinsala matapos tangayin at matanggal ang ilang gubong dahil sa malakas na pag-ikot ng hangin. Bago umano tumama ang buhawi, biglang dumilim ang paligid at nakaranas ang mga residente ng maalinsangang panahon na sinunda ng biglaang paglamig. Napansin din ang pagbabago ng direksyon ng hangin mula Silangan patungong Kanluran bago ito umikot kasabay ng pag-ulan. Mabilis din namang nawala ang naturang weather phenomenon matapos ang ilang sandali. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente at patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsala at iba pang detalye kaugnay ng nasabing insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At Pangulong Marcos Jr., itinanggi na drama lang ang pag-aresto kay Romualdez. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na staged o palabas lamang ang pag-aresto sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng 7.44 billion pesos na plunder case. Ayon sa Pangulo, bahagi lamang ng political attacks laban sa kanyang administrasyon ang nagsasabing drama ang kaso at hindi nito sinasalamin ang aktual na proseso sa korte. Naaresto si Romualdez noong September 7 matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Ilang oras matapos magsampa ng plunder case ang ombudsman kaugnay ng umunoy kickback sa mga flood control at iba pang proyekto ng gobyerno. Samantala, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi nakialam ang Pangulo sa pag-aresto kay Romualdez. Sinabi rin niyang mahirap para kay Marcos ang sitwasyon dahil magkalapit ang kanilang pamilya. Pero kailangang ipatupad ang batas. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang proseso sa Sandigan Bayan habang nasa kustodiya ng pamahalaan si Romualdez. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, PGH nagsumite ng medical report ni Romualdez sa Sandigan Bayan. Para sa detalye, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, nagsumite na ang Philippine General Hospital o PGH ng medical examination report ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Gagamitin ang resulta para matukoy kung kailangan pa niyang manatili sa ospital o maaari nang ilipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ang ilan iba pang akusado sa mga kasong may kaugnayan sa flood control mess. Ngayong Lunes, inaasahang haharap sa Sandigan Bayan si PGH Director Dr. Gerardo Legazpi o ang kanyang kinatawan para ipaliwanag ang resulta at rekomendasyon ng Independent Medical Examination. Kung ideklarang fit for transfer si Romualdez at iyon ang utos ng korte, sinabi ng BJMP na agad siyang dadalhin sa Quezon City Jail. Kung mananatili naman sa PGH, magpapatuloy ang mahigpit na pagbubantay sa kanya. Inilipat si Romualdez sa PGH noong Sabado mula sa Cardinal Santos Medical Center para sa Independent Medical Assessment. Matapos utusan ng Sandigang Bayan ng ospital na beripikahin ang kanyang medical condition at tukuyin kung kinakailangan pa ang hospital confinement. Si Romualdez ay nahaharap sa 7.4 billion pesos non-bailable plunder case kaugnay ng umanay kickback sa mga flood control projects. Nakatanda rin sa Setyembre at 16 ang kanyang arraignment. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong umaga, 13 na boto, posibleng kailangan para mag-convict si VP Sara kung 20 lang ang senador na legal na makakaboto. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Posibleng bumaba sa 13 votes ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte kung 20 senators lamang ang itinuturing na legal na makakapagganap bilang senator judges sa impeachment trial. Ayon sa abogado at law professor na si Howard Calleja, maaaring ibatay ang two-thirds requirement sa aktual na bilang ng mga senador na may kakayahang gampanan ang kanilang tungkuling sa impeachment court. Sa halip na otomatikong gamitin ang buong 24 na members ng Senado. Sa ngayon ay 16 votes pa rin ang opisyal na threshold batay sa naunang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero. Apat na senador na ang hindi makakadalo sa pagdinig sina Rodante Margoleta, Jinggoy Estrada, Ronald Bato de la Rosa at Lauren Legarda. Samantala, September 16, nakatagdang dinggin ng impeachment court ang opinion ng mga retiradong mahistrado bilang MC Curay bago ang oral arguments sa September 23 tungkol sa voting threshold. Pinakabagong development, kailangan naman ng 11 votes mula sa 20 active senator judges para ma-overturn ang naunang ruling na 16 votes ang kailangan para sa conviction. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At tako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Tatlo arestado sa pagkakalansag ng umanong drug den sa San Juan, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Tatlong sospek ang arestado matapos umanong kalansagi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Calabarzon at pulisyang isang hinihinalang drug den sa Barangay Laia, Aplaya sa San Juan, Batangas. Isinagawa ang by-bust operation pasado alas 12 ng madaling araw nitong Linggo na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong residente ng barangay. Operasyon ang 10.1 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 68,000 pesos kasama ang ilang drug parafernalia. Nakakulong na ang mga sospek habang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At mangingisda arestado dahil sa umanong paggamit ng mga walang lisensyang crew sa Occidental Mindoro. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Arestado ng Maritime Police ang isang mangingisda at operator ng fishing vessel dahil sa umano'y pag-empleyo ng mga walang lisensyang mangingisda o crew sa karagatan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Ayon sa PRO Mimaropa, na-aresto ang suspect 9:55 ng umaga nitong Sabado, mga 18 kilometers mula sa baybayin ng barangay San Roque sa isinagawang Maritime Patrol Operation. Na-recover sa operasyon ng fishing vessel ang mga gamit sa pangingisda at nahuling isda na tinataya nagkakahalagang 940,000 pesos. Inaresto ang suspect dahil sa umano'y paglabag sa Section 113 ng Republic Act 10654 na nagbabawal sa commercial fishing vessel operators na kamuka ng hindi lisensyadong fisherfolk o crew. Dinala sa Occidental Mindoro Maritime Police Station ang suspect at mga nakumpiskang gamit habang inihahanda ang reklamo na hinaharap sa BFAR Education Board. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At PCG, pinalawag ang search and rescue sa Mindoro para sa posibleng nakaligtas sa MV June Aster. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, pinalawak nga ng Philippine Coast Guard o PCG ang search and rescue operations hanggang sa mga coastal community sa lalawigan ng Mindoro para sa posibleng mga nakaligtas sa nasunog na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa mga lokal na disaster office, barangay at mangingisda sa Mindoro dahil posibleng inanod ng agos ang ilang pasahero o crew. Pinag-iingat din ang mga residente at mangingisda na i-report sa pinakamalapit na Coast Guard station o barangay ang sinumang posibleng survivor o nawawalang pasahero. Nagbabala naman ang PCG laban sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa social media. Samantala, umakyat na sa 76 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang 41 iba pang mga labi mula sa barko. 43 ang nakaligtas habang 13 pa ang hindi natatagpuan. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis sa pagkilala at pagproseso sa mga 10 ng biktima. Sa pinakahuling ulat, 5 pa lamang sa 76 na nasawi ang formal na nakikilala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Bat State Ulipa, nagsimula ng investigasyon sa umunong pambabastos sa trans woman student. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nagsagawa ng kaukulang hakbang ang Batangas State University o Bat State U para sa tugunan ang reklamo ng isang first year transgender woman student sa kanilang Lipa campus. Ayon sa universidad, nire-review na ang insidente matapos umanong utusan ng isang campus security office ang estudyante na tanggalin ang kanyang hikaw at bra habang nakasuot ng PE uniform sa harap ng ibang tao noon September 8. Inaugnay ito sa pagpapatupad ng dress code para sa male students. Kinundinahan naman ng National Union of Students of the Philippines ang insidente at sinabing hindi dapat gamitin ang school policies para malabag ang dignidad, privacy at karapatan ng isang estudyante. Samantala, sinabi ng Bat State U na nabigyan ng psychosocial support ang estudyante sa Office of Guidance Counseling. Nakipag-ugnayan na rin sa kanyang mga magulang at kinausap siya ng Dean ng College of Teacher Education. Patuloy na sinusuri ng universidad ang pagpapatupad ng dress code kasabay ng pangakong maging patas, objective, confidential at alinsunod sa due process ang pag-review sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Remulla, isinusulong ang pagsasanib ng Mimaropa at Calabarzon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: Isinusulong ni Interior and Local Government Secretary John Vicky Mulia ang pagbuwag sa hiwalay na Mimaropa o Region 4B at ang muning pagsasama nito sa Calabar Zone para maging mas mabilis at epesyente ang serbisyo ng gobyerno. Sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee noong Setyembre, sinabi ni Mulia na mahirap para sa mga regional director na pamahalaan ang Mimaropa dahil magkakalayo ang mga lalawigan at marami sa regional offices ay wala mismo sa Calapan City na itinalagang regional center. Sa kanyang panukala, magiging iisang Region 4 ang dating Calabar Zone at Mimaropa pero hahatiin sa magkakahiwalay na command centers ayon sa lokasyon at accessibility. Kabilang dito ang Batangas, Mindoro, Cavite, Palawan, Laguna, Rizal at Quezon, Marinduque, habang mananatiling hiwalay na unit ang Romblon. Ayon pa kay Rimulya, layunin itong gawing mas praktikal ang pamamahala at mas mabilis ang paghahatid ng serbisyo. Plano umano ng DILG na isumite sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa loob ng taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Sunod-sunod na hold-up sa grocery store sa Calabar Zone, nagpa-alerto sa pulisya. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Sunod-sunod na insidente ng pang-hold-up sa mga grocery store ang naiulat sa Calabar Zone ngayong Setyembre. Sa Lipa, Batangas, mahigit 356,000 pesos na ang kita ng isang convenience store ang natangay ng hindi pa nakikilalang armadong lalaki noong September 11. Ayon sa ulat, katumbas nito ang kita ng tindahan sa loob ng dalawang araw. Isang araw bago nito, September 10, dalawang armadong lalaki naman ang pumasok sa isang grocery store sa barangay Pasong Langka, Silang, Cavite at nagpanggap silang mga customer bago naglabas ng baril. Itinali ang dalawang empleyado at pinilit buksan ang vault ng tindahan. Dahil sa magkakasunod na insidente, pinaiting ng pulisya ang mga operation at follow-up investigation sa mga robbery case sa Batangas at mga kalapit na lugar. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy kung magkakaugnay ang insidente at kung iisang grupo ang nasa likod ng pagnanakaw. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At Batangas, pinalalakas ang paghahanda sa Sakuna at Undas 2026. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, tatlong pangunahing banta ang sabay na tinututukan ngayon ng lalawigan ng Batangas. Una, ang malalakas na ulan, lindol at ang pagdagsa ng mga tao ngayong nalalapit na undas. Ito ang naging sentro ng disaster preparedness meeting ng lalawigan na nangyari noong September 9 kung saan tinalakay ang rainy season plan, ang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill at ang pagpapalakas ng multi-hazard early warning system para mas mabilis na mabigyan ng babala ang mga residente. Kasama rin sa paghahanda ang Undas 2026 dahil inaasahang dadami ang mga biyahero at mga bibisita sa mga sementeryo. Bukod sa pagpaplano, aktwal ding sinusubok ng Batangas ang kahandaan ng mga response team at kagamitan. Noong Setyembre 9, sinagawa ang sea trial ng bagong sea ambulance sa first gen sa Barangay Danglayan, Batangas City. Sinuri ang maneuverability at kakayahan itong magsagawa ng medical response at rescue operation sa mga coastal at maritime area. Sa kabila ng medyo malakas na alon, naging satisfactory naman ang performance ng sea ambulance at walang naitalang mechanical o operational problem. Nakibahagi rito ang Batangas PDRRMO, Philippine Coast Guard at ang First Gen Security. Kinabukasan Setyembre 10, isinagawa naman ang NSED o ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa pangunahing drill sites ang Sito Burot sa Calatagan, Batangas Provincial Capital, Tanawan City Hall at Rosario Resort and Hotel sa Rosario, Batangas. Isinagawa ang dock cover and hold evacuation, accounting ng evacuees, first aid at rescue operations na sinundan ng evaluation para matukoy ang mga kailangang pagbutihin sa disaster response. Samantala, noong Setyembre 7 hanggang 11, isinagawa sa bayan ng Bawan ang limang araw na Enhanced Local Action Plan Training kung saan 36 na kalahok mula sa Lian Quincy at San Jose, Batangas ang sinanay sa paggawa ng mas angkop na climate action plans. Layunin ng mga hakbang na ito na mapabilis ang pagtugon ng Batangas sa sakuna at mabawasan ang epekto nito sa mga residente, lalo na ngayong tag-ulan at sa inaasahang pagtagsa ng mga tao sa undas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: At 12 sasakyan na sita ng LTO sa enforcement operations sa SLEX Laguna. Para sa detalye ng balita. Pabindalawang sasakyan ang nasita ng Land Transportation Office o LTO sa isinagawang enforcement operation sa SLEX southbound sa Mamplasang Binyan, Laguna noong September 10. Apat na motorista at walo pang ibang motor vehicle ang nahuli dahil sa iba't ibang paglabag, kabilang ang paggamit ng hindi rehistradong sasakyan, pagpapalit ng kulay ng walang otorisasyon, pagmamaneho ng walang plaka, paggamit ng hindi otorisadong plaka at kawalan ng ORCR. Nag-issue ang LTO ng 12 temporary operators permit habang 8 sa mga sasakyan ang dinala sa impounding area. 4 na license plate naman ang kinumpiska dahil sa mga paglabag sa Joint Administrative Order number 2014-01. Personal na nanguna sa operasyon si LTO Assistant Secretary Marcos B. Lacanilaw kasama ang mga tauhan ng LTO Cabuyao District Office. Sakop ng operasyon ang pagpapatupad ng Memorandum Circular Number MVL 2026-5314 o Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Ayon sa LTO, patuloy nilang pinaiting ang roadside enforcement laban sa mga sasakyang may problema sa registration, plaka at iba pang kinakailangang dokumento. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para naman sa ating Taal Volcano Update, nakapagtala ng 7 volcanic earthquakes at matagal na tremor. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, nakapagtala nga ang Bulkang Taal ng 7 volcanic earthquakes at isang matagal na volcanic tremor sa nakalipas na 24 oras. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOLCS. Nagsimula ang volcanic tremor bandang alas 7 gis ng gabi noong Sabado at nagpatuloy hanggang sa pinakahuling monitoring period. Gayunman, sinabi ng PIVOLCS na nananatili sa alert level 1 ng Bulkang Taal na nangangahulugang mababa ang antas ng volcanic unrest. Karaniwan rin anila ang ganitong volcanic tremor sa Taal at wala itong agarang banta. Mula noong Setyembre 1 hanggang 13, umabot na sa 52 volcanic earthquakes at 3 tremor episodes ang naitala sa bulkan. Mas mababa ito kumpara sa monitoring period mula August 20 hanggang 28 kung saan naitala ang 229 volcanic earthquakes at 12 tremor episodes. Samantala, mahina na rin ang sulfur dioxide emission ng Taal na may average na 526 metric tons kada araw mula September 1. Wala namang namataang pag-akyat ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake at wala rin naobserbahang volcanic smog o fog. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
1: Dako naman tayo sa ating Price Watch. Panibagong dagdag presyo sa petrolyo inaasahan ngayong linggo. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Panibagong dagdag presyo sa petrolyo ang inaasahan na simula Martes, September 15, matapos muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay sa pinakahuling pagtataya ng industriya, maaaring tumaas ng 4.50 pesos hanggang 5 pesos kada litro ang gasolina, habang nasa 2 pesos hanggang 2.50 pesos kada litro naman ang posibleng dagdag sa diesel. Kung matutupad ang projection, ito na ang ikalawang sunod na linggo ng malaking oil price hike ngayong September. Itong September 8, nagtaas ng 4.69 pesos kada litro sa gasolina, 5.18 pesos sa diesel at 5.58 pesos sa kerosene ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ang mataas na presyo ng international oil, tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar. Dahil dito, posibleng lumampas sa 100 pesos. Kada litro ang presyo ng ilang uri ng gasolina at diesel at ilang istasyon sa Metro Manila at iba pang lugar. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank. Sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin, Lepamerix Medical Center. 7:25 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Uguliin na katutok sa GV 99.9 para kayo ay GV Informed, GV Aware, at GV Updated. Maaari niyo pong balikan ang aming balitaan sa aming official Facebook page na GV 99.9 FM. At binabati ko ng Good Vibes Morning si Mr. Eman Laksamana. Nakasama niyo po ako ngayong umaga sa ating GV Balita Express. My name is DJ Frankie. At kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy dito lamang sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.